0: da be menya me sabre sofia na what to say
1: nyankopon adum oluman
0: e da oba di ase se juri wenya bia tiawe
1: o nyankopon adum ntuluman
0: me show nima wenya mu bi edidi ntu bia e kama ma sofia yankuye nim yankuye nim che chira kwan enche kura e bi odi fo sabre o we o wi ase afa na ba bia ra tiktok nya be wenya di fo ko be no be na so nyina na mamo uk mamo itili mamo spain me bia lo wherever me find yourself you're most welcome.
1: Na eni yenkosi se eduba ko ebebo eni di mum de number no etu dwa bo modian se obefa number no na unso etimi afre number no number no e 0538 52 52 82 52 0538 0538 52 52 82 52 geno any number didi jumenti bo modian se because onya tre number ni wiedi a o fra direction die problem bia enimo ti asafono ewo royal pentecostal parish church ewo kumase abrepo broni krom ewo ana asafo iwo unya benya ka ewo sufulai ubenya bi ewo jira na about sanso na ubenya bi okejetia otunfo state uno enchenwa ana ubo wromo nso wo abrepo janhia enjoy from abrosan kesi yasianso ubenya ka sanso na maamwo ejoso ne mpatamu nso ubenya ka ewo tech ofa de akwohwim aman from asofia nketia balkese kache meti nse ube siwa abrosan yase ti udi o siwa abrosan se a bo modi anse ube twakwanum a taxi fo bi wo kache mso okoblo ni kru masi yin nchen wa obejo tregane cities na odo ababe drumu ewo royal pentecostal palace church na nyame aduma e china na awotwe me kire nyame aduma 18 September eye one night kesiye pa ewo royal pentecostal palace church ti na me ba bia enhye no so se o ba be pima o de mock ba ko ana ebe ba se de o madodo etie no fasa fa obia ene ne de na efa bra na ebe pim o royal pentecostal palace church na nyame aduma da kena nso eye mpaibo nyame aduma da kena I pray for my destiny bra enyu hun film bra ne nyina yemum emmo mpaye emfa ma ye shebre na osoro emfa so na onsesa ye sheble emfa maye na osoro emfa so enyenim guasee ene oha obia emfa emfrie so
0: meda se sofia ne wishira wishira bianko awiemudi for the youngest and the freshest prophet you deep for kobi kobi the papagant na fe onfa nyami enim asem emre
2: odi for emu akwa ba aba maji osu abura odi se radin sha onyo kase emre nti yemo ne ma tau na the next 10 to 15 minutes you know menka onyame tirimpo ne na adwene enkyere nyankopon ba se be ya onipa bi be hu konfa so beto na kwan osofo ya urade nsiru bia no obi akese anope no me no di nkomo bebre ya na edi nkomo kwa akiri e ma nipa hu na kwan de se oyɛ na obefa so ene meto aso a se de anope yi na meka onyame tirimpo no anope yi ana dwii mi bi sa o se eye honhom ben ene ati mu a wuti ni ti honhom ben ena etu mu na eya wonhuma eya ojuo eya asumdwie eya ntiasie eya asumdwie adwene eya wonhumbei ena aso ye basabasasa no eya wonhumbei ana asene niema wo ye bia sofo emfa kwam kakrakure yi mi bi sawo ye nti wankasa no se wo ye ade wi a eya woni timi ba wonso no de wa ye no dia na mo so ama obi anya asem na mo so ama obi anima gu ase na mo so ama obi akoto amanie enti e wote wa adwene no egu fo ana ase mu fo enti oni pa bi a wo hwe bi bia nzo fo ya wo no nani ho ko ya dai eti ni mu wo no enani ho ko ya dai eti ni mu enti mi bi sa se e ye honhom kon bai ana sofia etiumu eya honhom esu aba papa biko twani se samutimu na mensumitimu mudia ania na one kasa no be so aba papa e dey amamo love you yenko John chapter 15 verse number 1 John chapter 15 verse number 1 so for
1: John 15:1
2: king kan yenko
1: asemi ne no kure bobe no
2: tio ono Christo si ono ne no kure dey bobe no
1: na meja ne okuafo no
2: me meja ono ne kuafo no so for ya nyabotre ono ne no kure dey
1: bobe no
2: e bobe no na neja ene ye kuyafu enti onyankupa honhom no eye honhom ya ye eno kura honhom
1: mkwasempa
2: mesye ye ye
1: mkura honhom
2: oti masye na yesu mbisa o se wo honhom kwe tu mu eno kura honhom ana honhom kwe tu mu sofu yao mbisa o se eye no kura honhom ana enti eye no kura honhom ena de bia esai obi no eye no kura honhom ena de de bia ka honkwa na nko obi anima yedai aguase se eye ampa se no kura honhom de a ene ese se wo so aba papa sofo ya ye nto aso John 15 ho
1: verse 2 no
2: kingai
1: Aseme humban bia enso aba no.
2: Enti se basa na se Kristo ene dua no na se ene nkrabata ne dia. Won nkrabata won so aba papa.
1: Ase oyi.
2: Enti enti enkrabata wo se ade.
1: Mm.
2: Enkrabata ogu di pani mase.
1: My God.
2: Enkrabata de bia o pa mo bia semare ato no. De bia wo nam baabi.
1: Mm.
2: De bia won kon kon ma wo di yenkomo a ade ni guase bebere obi.
1: Mm.
2: Ase de bia wo dia no ye hwan ni wan ni de bia o tche wo kwa enti wo bi di kwokon sa wo ba na wajai because won sa wo no kro ho mo nyade enti wo enti ya tu di no bi sa no kro ho mo nyade enti wo ofi ya tu atwe
1: me homban bia enso aba no
2: enti se ba ne sa en homban bia ra enso aba no ti o
1: oyi
2: obi twa to atre
1: na e bia enso aba no
2: na de enso aba no
1: oyiyi ho na aso aba bebere
2: oyiyi ho na dai
1: aso aba bebere
2: aso aba bebere to aso aso fia
1: verse 3 asama maka akere mu nti
2: enti enkomo a me ne wudi anopai anadwe nti tio
1: mo ho anya afi
2: e ba de sa wa wo ye ho no kra ho no sofia ne o ti asem bia no e ka no woni mu eye dai me se e dai e ka no woni mu
1: no kwa asem pa
2: u ti de me ka no Nia onim no kwa me woni mu no osofia me sey dai e ka no woni mu
1: nua kwa mani mu ye ne ya
2: se ne nua kwa mani mu ye dai ye ne ya be wonu eni no kwa ho na en ka no ne nua kwa ase mu anya dai en ha no
1: sa ye ne de kura
2: ne nua ase mu to na anya dai en ha no efi se no kwa ho mu anya dai eni wu mu u bo mai u bo kuro
1: no kwa se mpa
2: Ututu ni pantem. Unye nukle honhom.
1: Debi.
2: Honhom ati umuro. Enye nukle honhom.
1: Debi.
2: Ha sinti di ande bebe wo. Be tofi yao. We na monsuwe beba no.
1: Biye.
2: Biye.
1: Kwa sempa.
2: Tuwa suwe.
1: Verse 4 no.
2: Kinkai.
1: Wase mwan tina mi mu.
2: Enti se nukle honhom iti umu. Abe tina Kristo mu.
1: Na men sume tina mu mu.
2: Eba ne sa Kristo sume tina mu mu.
1: Sadi e ban bia ntumi nfo
2: ano Sadi e ban bia ntimfo ano ano mu suaba no enti se no kro mu tumu asofia wo ntimi nfo hu suaba wo be suaba ho nkronkro na ba
1: no kwasempa
2: aba ye wo dwo aba ye amsisie aba ye mogro hu aba ye wo do ani asumdwie enye basabasa
1: dabi
2: ye bi ebo di kasem de bi ebo di e kasem eyo sense mna ka fa nkrofo won ti odwuma wura ntini epe wasem te ye wo de o die ene wo sani pakoro no die ni se na mo so amasofia ye yi obi edi wa twumem die ni se na mo so na obi adwuma ye dai apono kwasem pa die se na mo so ama obi ne boafo bi afri ne nsa se no kra hu tu mu asofia o
1: nya sa
2: en na mo so ama obi adwuma mo no en na mo so obi ne hu ase ka nipa wo sani se kuni pa ni masi body ni pa tesede bia wo wo pese e power assembly asme be si wadwuma bia wo na efre ogusa wo
1: ebusa
2: wo ehode on ehode ene ejie pofi atu aso ne enko
1: sedia ban to me flew onu amu so aba
2: sedia e ban to me flew onu amu ensu aba no
1: jise etra bo benum
2: a jise etra de ya
1: bo benum
2: etra de
1: bo benum
2: bo beni wan
1: ene urade
2: bo beni kristo Maybe so say, who men a two more yes, I don't know dear. And suddenly the penny guasiano, where who men had a two moon. Of your toss in your way.
1: I say, sounds no moon to me.
2: Sounds no moon a day,
1: moon to me,
2: was way.
1: Just a more time, verse 5. Mini bobeno, money a mino.
2: Mini bobeno, moon a mino. Quay.
1: Ya atami mu
2: ni ono te kristo mu
1: na me nso metan ni
2: na kristo asani kristo ho ho muti ni mu no
1: ono ana oso aba pi
2: oni pa ni so aba he de ya
1: eye pi
2: ofi ato aso ni enko
1: na mu kwatimi a
2: na se mu kwatimi a
1: mu ntumi nya hwe
2: oni pa ntumi nya hwe se o kwati hu kronkron a ni o se ni di no ebe dane aba oso
1: no kwasem
2: ni a o ka ne won sem no sofia o e be ten ni aba o so I'm telling you en ti do e ma ye mo wudi de bia sa amfa nka sem na sa wu ti wudi dodo to aso sofia ne nko
1: verses so obi antra me mu a
2: na se ba ni se obi ntra kristo mu a
1: wo to ne twene
2: sa wu ni pa kro wo wo be nya asebo ni gu ase ye be to ato atwe
1: na ewu
2: the body sa wu
1: na waboabo anu de
2: ye bebo anu te se maba
1: ekoku jam
2: ne rebo kwakoku jam
1: na ahye
2: e ba sa wu wo ba si di be pepa to aso sofia man
1: verse 7
2: king kai
1: someone tra me mu na men sam entra mu mu a mo ba sra bi bia mo pe na e be ye ho am
2: na se wo ma kristo ho homne tra mu na o ma ne sam tra mu a eh wo on struggle da won se debia won mo bi akoya obi mu won mo bi akwa amane bi mu won mo bi won akoka ase bi mu won mo bi anya asem entire bobo din eka esem eye yawo e wo wachi then go 1 Corinthians chapter 2 verse 1 1 Corinthians 2 verse 1
1: 1 Corinthians chapter 2 verse number 1
2: ken kan ye ngosofo
1: na menso
2: na memenso
1: enuanom
2: enuanom
1: me ba mo nche no
2: e bra me ne wona ma me ne wo koba no tie mi o koi
1: manfa asam ana nyansa etra so a ma me kan nyankopon adanse ensem
2: enkofo bebere wa ye ne omo na ma papa omo de e yo ma dwe so omo nim nyansa enti de bia ono kwa ye nya no kan nyansa sem sofia o koma no tie mi ye pa
1: enti o polman
2: se ani pande no se de bi onu kwa de oyere oni myansa enti onu kwa de oka no ene papa ye nyedai ye nyintum wasimi ba mo nchei no menu ma man kasa se nyansa ye dai etraso to aso ma me
1: verse 2 no
2: kenkan
1: o se na me bo mi trim se
2: koi
1: me hwehwe bibia awo mo ho
2: koi
1: ji yesu kristo ene se wo bo no asenua mu no
2: ye nko verse 11 no 1 Corinthians 2 1 verse 11.
1: Verse 11.
2: King Kain.
1: I say now, Onipa mu huayin.
2: Tie, tie u, tie u. And be why? Onipa ben na o tie mi anajuwe ya.
1: Na onim diye ewo Onipa mu.
2: Ah, onu beti mi a kanji osofi ya otirim. Utimi kanji osofi ya otirimu da.
1: Debi.
2: Koi.
1: I say, eji Onipa nwa on huma.
2: Wangasa na o tie mi anajuwe no. O ana oni mu huma uomu se de sitie.
1: O
2: nim so kenipa honsem. Woni pa usi enipa ena mo so mo bi anyamane ye yobi edi afadwum ase asem bi asie adwuma woni ye be fra ho abetim meka na ewum ano te wai
3: wasi wonipa biara ni wa woni wo honko wo bi mu age wankasa nti wankasa wo de odi aye obi ene kwa odi obi afa soro wo na wonim wonko na wo tirim obi akin kan ni enko ni kofa ko yo be 5 minutes bi
4: sanso na obi nim nyankopon adwene
3: sanso na onipa biara nim nyankopon adwene
4: ji nyankopon
3: ji so no nyame honhom ne lei afa wo be wa kan bi si nti onipa bia ni mo bia tirim adwene age urade honhom ne pene betime adai akere adwene ko obi tirim me bu sa so wa adwene e ya so due honhom e tirim e honhom be e no na me bu sa o te honhom be na tirim eye nse nipa honhom eye wu obi ani mase honhom yen ka obi ngum yen cho yen fa pane ngu obi eye sa honhom community mu ana pose onipa biere ni wo onimu ma ti obi mu ache se se nipa kro na nkasa ene ni mu nko yedai etini mu eno tina John 15 ni kacho se mini bobe no na mo ne man no na de obi kwati mi no me chana bobo ano de agudie ejem tobi ato aso ni enko
4: verse 12
3: think I
4: na ye de enya wiase honhom na yenya aye
3: ti o da bi shamu yesofo
4: da bi
3: e ya tro honhom
4: da bi o se
3: na ye de
4: enya wiase honhom na yenya
3: aye to on yenko John chapter 8 verse 44 John 8 44
4: John 8 44
3: wa sei
4: modie Maja mufli ni mun.
3: Tio, wa wu tia mi, weja ufli ni mun, ene musu, ene aba wusu nti wu, weja ufli ni mun, kekai.
4: Ene obo nsama.
3: Wano ni wachi asieno.
4: Na moja no, akono
3: diye na moja. Moja akono diye ope na musu ya dayi.
4: Mupese moye.
3: Ti wuse o yatu udi. Anasafi yoli msebuwa yatu ndi obro no wateso.
4: Mkwase mpa ulumai.
0: Ejansem.
3: Ejansem ka. Achire mubu, achire buru wa hima.
0: Ono kwa.
3: Ono kwa. Eh we jam eh we de eh honhom fi na tu mu ade yesa
0: be ye honhom
3: kenka to aso aka ne yankode asamble ye chi wo yo
4: ono na oyo owudifo
3: ti o wona ni tirim odin enti asamu tu obi a ono anyadan enha no obi ani mu guase anyadan enha no obi bua fo bi firi na akwa mu enye ne ya firi se wo wo jam oyo owudini kenkan ni enko to fi ya efri asase nyina wo nipa bonfo
4: na onyina no kreso
3: ni onyina no kreso
4: efri se
3: no
4: kre ni
3: nimu no kre nyadai no kre nyadai
4: ni nimu
3: first kings chapter 20 verse 22 sachira wajiri na honhom atu menya honhom papa Eseya de guni pani mase. Honhom be na tu mu. First King 20 verse 22 ase.
4: First King 20:22.
3: Wase.
4: Na edifo no tripni Israel hene ka kire ne sey.
3: Na bi second case check ho ma me na quotation na me pani nyaho ne wo Sofia. Second case 20. Ana 22 verse 20 na me. King kan hon na me hade. First Kings one hour. So for check, mama ni yonkuye ni msisi yei. Iwi ya ni yadiku yei, yei hona bichato. First Corinthians 2 verse 11. First Kings 22, so for kenkai. 20 was yei. Ofi antentem ni yonkwa ni yebre ni yasu ni yonfako skakra.
4: First Kings 22:20.
3: Was yei.
4: Na eradika ase.
3: Tio, asem na hana mepenu. En eradika ase.
4: Why not Obed-Adda Ahab?
3: Why not bet me akwa dada Ahab?
4: Now afro.
3: No
4: Ramot.
3: Kikai.
4: Na
3: obi kase.
4: Tie.
3: Obi jine chile.
4: Na 21.
3: Kikai.
4: Na unhum bifri.
3: Tie.